pane gran yu kwash pa jamoy nam pa su kwa zawai su pa jamoy yu a chun de na wena ente na yu chasu pa na hi vid na yu se kweba un kuk chasu pa jamoy a cha wed na un ha musa na yu a tu a isu pa jamoy wala ka hiu na wena yu ma chasu yet kwa su pa un skip na wena chasu a isu pa jamoy wesha a de pie su pa uga na un sa na yu ya hi metau cha suba na en suyo ai suba ma suba jamai wala cha cha wed na wo ek sekwe ba na nyu ai suyo ki ki cha suba mai nyu cha sekwe ba cha spak cha cha suba jamai wala han da ra ya metau cha cha cha cha ki ki ya tkwe suba skhen na wo ta na nyu cha su kwe suba jamai anda goja en kwebas ja think sha jamo ye un ha we ta na nyu je me ta o na a de su yu na hi bid na nyu ma su yu ja su ba wat ya wala ta khe wan de na nyu ja un ba ne gwa ju kwa sh pa jamo yi wa cha ju e chun de na we na amba su go sa we de na nyu wi te su yu ja su ba jamo yi ja ko chi jit kwebas jamo yi wala tu bi na wa yi na nyu ma su yu jamo yi Tuñi cuevas, tuñitas cuevas, moñe huepe, chachazo bayuz de cueva, ambanawa y nañuki, kigi de bajanda, el guerranchi cueva, ya su tena uca nañu, ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo na ente pa jamoy yu e ka hiu na we namba tsu tsa welte na yu ai zu wite sus ni papa ha cha su pa jamoy na yu cha su ba ena ena u kan jet kwe su pa jamoy mi kwe pa pehna pehna u kan cha su pa jamoy wala sus na we ta na ente na yu cha su pa jamoy kwe shu we pa jamoy ena ena wa u na u kan cha su pa jamoy na ente pa sus ni kwe pa ai su ba ki bshai go shak banya chamoy wala puywa na wena amba zu go chawel tena nyu handa jaun spane go diu cha su ba chamoy wala puy pina wena ente.

No ta y suba llamay huecha y huecha un de buena bazu cuesta hoy suba llamay na y huecha ya suba llamay ya suba minis que aún iban y con año ya suba cuesta llamay yuwe kwepa kahiu na wehe na ende na nyu na hu na hu da jamwa iya yuwe pa chun de na wehe na nyu na sa wesh pa handa jamwa spane kwa ziu wesh pa jamwa iya na ende pa jamwa iya wecha yuwe chun de na wehe na amba tuka sa wel de na nyu na si spa chasu pa jamwa iya ma nyu jamwa iya ya sat kwepa ahmi minya kase wache kus kase na wehe na nyu ta suba sa kwepa wala cha cha wede chir na nyu ya un pane kuyo azu kus pane minya kase na nyu ahí suba kiki shuen na unsia pane kuchau kwe un kwepa jehbe na unsia na nyu ahí suba jamay na ente pa puyipi na wehe ma yet kwe suba ma suba jamay yue chun de na unsa na nyu anda ra unse na unspane kwa ziu cha suba jamay yue chun de na wehe na amba suka sa vuelta na nyu wesh yue pa chau chau ske una unsa ziu cha ta jamay na ente pa jamay kahiu na wehe na nyu Maño tengo el espallet, cuál su pajamoy, chu, ya vos me van a ir, naño, ya su pajamoy, un cena upane, cuál su naño, ahí su pajamoy, uy, vino, en ambas su cosa vuelta, tío, ya un ta, ya muy, yo, chun, de nuevo, en año, más suyo, ya y meta, ya caplaza, ni su pajamoy, igual la tengo, na vuelta, naño, ya, with the champ, su pajamoy, yo, cuál pajamoy, igual la es, na yo, en año, ya y meta, un maño, ya muy, Jasu baik juga bakit, kau cuman es na yuha na yu, main suyu cuman lima tap tap na, sena wala push na wah na yu, jasu baik cuman cuman yu kau jas kueba nak caca wah na wah na yu, jangan ija cuman wet sa cuman es na wah na yu, atau aisyu baik cuman wala kahiu na musa na ambat juga jawab su na yu, cuman yun skemu kamena aisyu baik cuman wala newa na wah tau. Masu pajamoy handa jamwa sena uspane kuna nyu cha himeta cha su pajamoy handa jam ne wa na wo he ipone gluch ko wech pa masu yo cha moy ip ko pa na u e sha gud yo wech wech cha moy cha su ba pues ai ha wen jin nyu cha un bane gwa yo cha su pajamoy wala ka hiu na wo he namba tu ko sa wel te nyu na sa wech pa handa jamwa sena uspane kuna nyu cha su pajamoy i ko sha pa pu i pi na wo he na ente nyu Chasu pa jamwa yi yuwa yi bas kahiyon Chameño chasu pa jamwa yi Ay su pa newa ya takmen khasiyo Ya yi metau ma su pa na Gwe witzkwe su pa ay su pa jamwa yi wala chay na wahek Asiyo chang banyo nas khenwun asiyo chasu pa jamwa yi wala kahiyo na wahek nanyo Ma su yu ay su wacha thaw chasu pa jamwa yi metau Ay su tulao kiwa su wishpa Chasu ya son un sopa tacho su su cham ya me tau carrizal limón with sibanca cham with yo lamos with palma ya sopa ya muy na un hueche with su yo ya sopa ya muy pito wala ras que una usta na nyu ya su yo wachat house na ya me tau ahí pito zain with sopa him San Antonio Iván Cachazo yu yu kwe pa yi meñata na nyu yu pa kwe shinahu pa chamo yi mwenche chamo yi sanje pa nekna pcha hi metau na msekende ya kich pa tep tep unji na uhe katio chas pa chamo yi kwa la newa una uhe ta una ente na nyu ma un skip na un skwe chasu pa chamo yi wachunde ya na tachkwe rawa pe pe uhe na uhe nka na nyu tachkwe pe ya yu cha pa chamo yi kwa la ewa na pe Chutkwe pa jamwa yi kwala uho kutkiyo azio Chasu pa jamwa yi kwala kahiyo na wahe Chutkwe pa nahu nahu yip kutkiyo azio Chasu pa jamwa yi kwala kahiyo na wahe Nanyo manyo zio chasu pa jamwa yi Eu pei hata kaita jamwa yi Nau chutkwe pa ja pei hi gana pe Jai metau klawe klawe pa chasu pa jamwa yi handa ra Nau yu tunsh chutkwe pa eu unsh ki chasu pa jamwa yi Ena ena chasu pa chupe kwan chichkwe pa mbiye na uwe na nyu Aisu pa jamwa yi kwa wala kahiwa zio Chau pe na uye chasu pa jamwa yi handa ra Masu yu Yuk pa jamwa yi kwala watu na uwe na nyu Chasu pa jamwa yi Ay su pa wala kahiyo na uwe hatiyo Ya su pa jamwany yuk kwe pa wala watche Ya su pa jamwany ena ena nuit kut jamwany chut kwe pa Ew pe na uwe na nyo Ya su pa jamwany wala tenga na usta hatiyo Kwech pa jamwany na ente pa puitash na uwe na nyo Ta shuwe es pa jamwany wala na uwe wata Ya su pa Ya witz tanso
Cham bitioso, chaso kitia, nyo, chaso ba kutewit suba, ka jamai chaso ba, klagweba pen haun hina nyo, chaso yo, maso yo, chai metau, upshanya, chaso ba yo insqua de ba yiptana nyo, yo insqua sujanya, yuna uptana nyo, chaso ewu tape tape yukwe ba umena nyo, chaso ba yukwe ba psuna uwe wana zio. Chamo yo maño na wa chansu ya wa nasa un sta na ño chansu ya nasa go pa chamo y handa ram ske un un sta na ño tu es es yo chansu pa chamo y ma na ño na wa ten ta wa na ba tu go ta wa ta zio na ente pa chamo igual a kahi na wa na ño eu go chamo sena un spani go na ño ai zo en sus ni go pa ayuda na ente na ño Ya se pasamos ahí, puyuau ya ahí, guachac, pasamos ahí, escamunau, enganan, patsuko, esa vuelta, en el año, guachamos, pone, guachamos, una gente, pasamos igual a puyvina.

Ya su banana, guala puyvina, buena, patuco, sabay, su naño, y guacha, que vayamos ya, yo, yo, de nuevo, na, en de naño, ya, y meta, uchazo, vayamos ya, na, en de pa, handa, raca, y una buena, yo, uchazo, pa, ya, na, yo, guayus, guala, tenga, na, wey, tas de maño, ya, moña, ay, tacho, pa, quinzo, pa, what's way, pan, capela, guapa, yo, guapa, maso, bay, pan, canaño, maso, yo, chazo, yo, what's ya, buena, guna, wesh, wits, wits, yo, chazo, vayamos ya, su, na, uja, u, mañana, guatio, Wachunde agua, un chacha suba agua, as metan a nyuna, second suba yugue, papa, meñak, uhe na nyu, ay suba yamoy palduno, with suba yamoy guala, un skip na weta wak, ya suba, with squayu guala, ya y metao, ya suba maja, nasa wesh, payamoy maja, nap yamoy, yuin squeba y meta na nyu, ya suba tes yuin squeba y tan a nyu, ya suba manus manus, ya su, yamoy nasa wesh, patseke. Ya me tau ah na wo he cha yu we ba na nyu aju cha su ba ja mo yi wala un ski wo tau ze cha su ba ja mo yi thak ko yu e u pe men kha na nyu es es yu a chu yu we ba yu pa na ba es es yu nak sak pa wala cha cha we na wo na nyu with a champ ka ja mo yi na wo e u thank me yu da aju cha su ba ja mo yi yu we ba khani je un sa na nyu cha su ba ja mo yi ma maño che ye ya so pa jamoy handa ram ah na wo he che es es yo a chu se ba ne na ve es we che es yo ya so pa jamoy ma u teng na us ko ya so pa jamoy a ju ai so pa jamoy ko la us ki wo tha ve ya so pa jamoy maño ya ka vi ya na su es ji te pa jamoy yo it ko pa se wa la e u pe en kan jamoy cube chapitu ko pa u na us ta na ñu Ya su pa jamoy igual a agua de na pya che me thau na hi ta na nyu wala e u kis na wai se mañu jamoy yu gue ba se limea su limea buena tutsne cha yu na wa ju cha su pa jamoy igual a nyesh ka bashu wala un sha cha na wai se jamoy limea ma u tu pita na un cha cha su pa jamoy yu in square ba un jina wa hen ju wa na nyu Ya su pa jamoy wa chunde a ten wa shu wa wa cha wa wa zmen da ziyo Ya su pa jamoy ka hiyo na wa na nyo Wite su yo ya su wa knas ko wa shu pa jamoy na o Ya jamoy shi a de su up shi jamoy A chu o tenka me wa ne do ha na nyo Ma un pe un na wa ha wa na ziyo Ya su pa jamoy ma nyo ya wa yo in skwa sus keun Ya yo na wa ha ziyo ya su pa jamoy Wala ki me bo un hi na wa ha ga na nyo Ya yi me tau wa Uy kwe kukwe ba ma gunje a de isa jamwa yi yo in tukwe ba un jina wahe Shasu pa jamwa yi wala ne wawa inanyo Shasu pa jamwa yi ma inyo kawiya na wu ye wune kuse Atiwa isu pa jamwa yi wala kahiyo na wuhe na amba tukwe tawelte na nyo Jai metawo a isu pa nao ena ena Shasu pa jamwa yi ate ate wuhu ya yi pehka yu yukse Shasu pa wala selbi na nyo Ya su pa jamoy iguala teng na wohe negu na nyo Ay su pa jamoy na ente pa puy wau na wohe na Amba tsuko tawel da tsyo Ay su pa chata wala puy bi na unso na nyo Wite sus ni pa nme hak shayi kwa shak pa shana wong Ew kwa cha su pa fin zere kwa

0: El chau chay no usa nasa wey. Handa ku jamu se na uspa negro nyu na ente pa jamu ikola puy villa yu ta una sa wey ku tena nyu. Ya suba ay suba kiki kus na wey zana nyu ya suba handa jamu se na uspa negro diu ku espa jamu ina ente pa puy villa kiki shwa na usa na sa wey ku te. Nasi ispa na uta wala puy pa na wey na nyu wey jan ma suba jamu ina se na uspa negro nyu. Ay de bajamay wacha yu chun de na wata o na ente ba na yu igo shak bajamay puyuwa una unsia ta una ente ba wachi we kwe ba ma uns na jamay na en su nu sen su mech se ken su magi na ba ma uns na ina yu de yu yu de bajamay wa una su banka na yu ay su bajamay kwala kahi una buena yu cha de bajamay igo shak pa puyuwa una u ya de jamay na ente bajamay ya me tau luch ko wesh pa kwesh yuwek chachanas pa jamoy kabianas ya su pa pina yu na un su pan año ya pa jamoy ahí debe pa wala puy pilla yuwek a tu ahí su pa jamoy wach yuwek wa hina un stau na ente na yu jamoy wachabanka o nasa wesh pa mwasen a upagi na yu na ente
1: eucha tzawil te wesh ahí de kiki wala wechat wesh ahí de muitas no zung un cueño kit yacet chichpaldo no bitsuyut en yat wala wala ipiji nasa wesh chich wecha yuwe kaha luch kwe jam bitu luch chich bite chamlech kwe de luch chich nasa wesh uma tata wesh malula wesh talul wesh knasa wesh pitstach wesh yat wala wala wecha kiki uma chis tata wesh chanwei yakte wesh na wese na upaye nirat wala wala wechayuwe kaha na nyo kigi wala ipijit chanwei nyayde ki puywe una usubant ka suhut chan kwesh uma kiwe kiga kwesh na sahi na finze chich kwesh uma kiwes ma ma upen wesh tau hina jamwe luch kweye ke tengna jauhek se chich yu de wesh jamwe iba we unauhen kaw yu acha jinyak pihi yu a na sahi raban me ra tachi raban me ra yu as eupen me ra kwesh kenyu ita hin jau suba puywe unauhen kananyu chaste wala ipiji jamwe men tungwakat chache ena ena mwesen huwunik mech maenyo kiki chi ya uyu bak ya mwese bak peka pukasu pshnanyo wachitei kiki kweshu wede tuwe hinubu ya ba hina kiki huichana punza de ba chike buntkananyo kweshu ra peka kweshu mwesira za inja mungwe yu peka marrap kiki chun denuncias na ñu ki piwe mech bitech me rapiwe ha ju chanwei wese na usuba ke luch ku na chanwei acha ai de wese chan un pino hen ka hin handa u phaza wajpa cha cha ya us ha cha na hen su ta na ñu ai de chanwei tahiyo no sun ka luch ku ma ñu chanwei mem na u he chma ñu ki gi ya sta shi na u he chma ñu ki gi peka mangwe rapi hiwata no hespa hiyo nyo hiyo baina pukwesh na wei tu peka achira juwe na hiyo kwe hiwata no hespa ina tiyo njat kiki piaso mishi bainza wala peka hanek njat wala ipeje jan wei aisu tuwa hina usuntkaw
0: ai suba na ta wala bui bina wala sa wala na yuna sa wash pa handa jamu sa na suba na kuna yo na hi gatsu ai suba jamu ai luch kwe wash pa sia suba tiene dai suba jamu ai puyuwa na wa cha kwe chiwe kwe ba ma uns ju kwe ba ba ma uns na yo jas pa jamu ai cha che mu sa na suba ka yo ai suba jamu ai ka yo na yo ji chang chang ai na end ba pui bi na sun kha ja yet kwe suba jamu ai wala kas na upa na kuna yo handa go ja kash na yo jas ba jamoi na end ba pui bi na wena ba zu kuza welta yo ai zu ba tesh sus ni kwe ba acha i go sha ka jamoi na end ba gi gi shwan dung khana yo ke shamoi pui wa na wen kana ba zu kuza welta

0: ta na in de bajamai wala bui bui na wena bazu ko sawai ko de na nyu cha so bajamai ta sus di ko ba mo sa chai ko shak bajamai wala bui bui na wena nyu ye meta u na in de ba na ga ai so bajamai ka hiu na wa ju jas pa chamai ai so ba ju wa chon na wen ka na nyu ma su ju cha lu chko ko shak bajamai wa shi wa ko pa sa wala pen na wa ban dra nyu cha cha pa mo sa na sun ka na nyu a chu chamai ne na hi bi ka so bajamai a ju question ma ki we pa smart thing gran mus ka lu chko we shak wa chun de a ten a sleep e u ba pen a mus ka e u me ba pen a mus ka cha wa chun de a Jazz pas jamai wachun da tem tem wa span tem wa isuj no idana zluch ko wa span tem wa wachun da na wa e so pitu we un mech ichna as jazz pas jamai yuk sub kag no mech je poga sub kag jam ba ni nas kina zio jazz pas jamai ai sub kag hiuna sub kag na yu ai sub jamai wala puita as nas ya thana ba suko zaba ta zio jazz pas jamai na sa wa ich pas kag hiun ka wo ki je na ente jam hina un suj cha jamai umaki wa te ba wa un sun ka ma ma chaluch ko we shak mina yu ko mech ki cha so ba chamo ka hi una wen
1: ai teñu pega chao de ai te uma ki we de chamo ai luch ko na ena ka hi yo nu sta de ko tena pega luch ñu chamo ña pena yu ba na u yu ba ina ñu tena ste yu be tak pena yu ba ise chamo ai uma ki we se Cajillo Jotas de Cuesho, Umaki Weki, Pesu, Pes, Tachpa, Uhuye Wuk, Cuespa, Uhuye Wuk, Chao, Cajillo Nueta de Chao, Cajillo Chinoki, Acha, Manu Reupe, Tajin, Chao, Chao Taluche, que Puyueu no es de Chao y Penduche. Penduch takahiyo jose kwesh umaki wena wala utsei penduch chich ayuma umaki wete nyu ta justa umaki wete nasa usta umaki wete cha kime bus wichakwe chao penduch takahiyo jose chao nyo gutiu luche chao wei Tenga nao hei se tenga nao chiki ki jangwa ish jangwa I nana se memnu de handa shin den kiki janyun tau hade kiki uma kiwe de fita wada hype meta kiki watsu yu itzpukasu watsu ip meta jau ta kahiyo no he atinyo janyun shita ki luche ke jangwa kahiyo nyach kiki jahimek pega ishtera kach te panse pupuni de rakache puywa no me ki gui de nya shukanas kasa he thause pech thau he ki gya cha uma ki wena thengya uhe kahin chau shukanas wende nase pugi shuhu de vaju de luch chau nyu sa cha acha kwashu ma ki we de kit kawi When he got Hikahiyo, he said, Chamwesha, I the Wichakwe Usa, a Wichakwe Fuhak, I the new Himbausa, Clausa, him Chamwe, touch now, he said, Chow Kidney, do you know? At the Chowsta, Jawe, Enna, Quesha, Kahiyo, no, he said, Chamwe, Church, Chamwe. Jam pita ashne kuse de katuch ta jau heze pita uete nus te yu achkis jahiz metha u pega luch kwash luch kwenyo washi ena usta ze pega nasa tenas yu maba pega uns kae u yu akme vaina nyu na che kisen en merch zapato en kake ke wet puesan chigan Chao ñu este tenuta paja gnaba pega maba tenas pa eu ena uska yu aknement ka ze kwe shu makiwes chao pehent ka su meu sinde tata chaño ki me va da mueta mata ha ze sta amech ki gwan ed wai jun emerch cham usena pukate sta ashwa Uste va suwa kesme va da zichao y ki de va shwat na rane du he da tsiu chao sta kwesha et ena teng she kiki kiki ki su ta khezia te ki luche ke su shuka kiki tpand sh kiki shuka ena tpand sh ta ta kamenau he de kameni nasius atsa chao ta luche ke luche pcha he se kwesh Cuesta piuna, tenas nada muda ha en maluch, washena nació chach, huevna ujese. Ata pesca, chamos, chao luch, wala mecha, y de yo pesca, nanas tamka, ya, widu uyana yuk, se pesca, luch, washi, pasuni de, chao, wachkisna, un chava, yo no has you, chasta, wala ne huevna ujese, chanway, pesca. Tenas ya eu ena quesh winsen es quesh pues anes eu pehekina uheze jame kige luch quesh raba chapach kakna uheze maiño chahise en pega maiño kige mushka yuwe de wa ushe chahise anchu mas tasha tuma kiwena sta wada mehin hinchahinya te Hincha juga wajah mainyo na malu cuci juga net nih terwajas. Jundeh saja kasih juga bayna. Umaki wajah kita wadah menek hinu he kuch kasui na pega syukanas luch syukanas temer juga mainyo kiki ya wajah menek se. Ata cias taja kuasa thanks pega luch waj yatka wena. Uhesta sun kiki payra jangway walan kach. Chao umaki wena jichkwe pehenek hina ratha kwe shu kiki chanwe shi kanda kakenu hena nyu chas chanwe yaisu kashiyo nuheze chi chanwe chanwe shi ke ya uhekse ma tul su tengya tul mech cha uno si kiki ya kashiyo nuhe gaite Umakiwe tuñin tash pesuk, umakiwe ñusha tash pesuk, kneña tash pesuk, lima tash pesuk, chauna, chau ta kwesh yu tuaj nuhe ze lu rekur, te ñu tekta na ñu kiki, te handa, te ahnus nas kiki, ena handa yu hurriu, epi ahmein shuka inze chipuk se kusi wesh. Epia wesh tawandia kach ahni punanyu cha handa ta teknas uheze tuahin pega cha meta uluch kweshis meta ja pehe nanyu sena ena sena njegu hugu traguk sena cha pagata ja teknas handa raka seheze kiki luch nasis kiki ma pants pa yeshkan un witeki pants cha uta uheze cha wain kish kabian yetska Lujo chao da nanyo kihna gu cha cha chan uhezta eska cha wechan chua pchi hue anch chua pehtun kwe chua pehtin chi yetzka kasehese. Sa chan wai kabia nao eta zi kapilla sa wesh nek handa uhek yetzka uheza wechte alku wajin meche ikla atzun meche ul njika ndehn usnen chao ta kaxin yu nuhe atziu luchnyu iste Handa este yuise maiño kiki acha wite yetskavachi natio este muitasin wite ño kiki yetskas keujo gugu hinchauche tuaje no heze chamash handa atza jam down e lujna kiki pehna uheze acha ai uma kiwe de kihus kihwe uyo hideño chamashu de pendu ni de uish kiki step chamay tul de tewendo yui na ñu pasuch se mishme aite kuchta shusa aite yima ta shusa maño ki wahyu kwe wuna si wayuma ki we de uhte ta shusa maño ki gi uma uhte ipa chao che tash na uhe zanda kach question we handa ta chao tuaj nu he ze jide ra ume ki gi ki pukaso hutpa jamwa shiyu Kajpuy kajillon ki gichangwesh mushka yuwe de wa gutiu acha na wa na wa hinchichwe suso hinchau thae puy wa na uhe neño chas ki gichangwe aisu kajillo na uhe
0: Maka jasu pa jawin bola puy bi na uhe na ambas ko zawaj de naño che metao na en ko su yu jasu pa jawin ye ki me bun su ta in un su twas kan ko sa jawin ye che metao Niaste yo ja kwashwe kweba ja suba isuba jamo iguala sekun na wax na ba metau kwashi na saba utana utanu espanka na nyu ja suba na uta ki me pu wai na wo he wachunde ki me pe suna yo ha de ki metau na ji we de yu we ba jamo iguala sena wala na thango na ja suba jamo i na sab kha khinya gudyo na se kacha suña yu we te tek pe hi adyo jas pa jamo i wala thing na we ne se jas pa jamo i na hi na nyu ma ki we pa skwe shu e u pe me gudyo ja suba luch ko we shi jan jamo i wala mus ki na we ja chi lu ji ki na nyu ja suba mus ki bo chana pe hi ma tha u na o pista ji ya ja suba na o ka bi ya ni yat su jamo i e u Teng na uhe gudio jaso pa jamo i este yu na uhe zmeda de adio jaso pa jamo iguala teng na uhe enga jato iba iguala kavia na uhe enga na nyu ya kwa shuwe gue ba sun kwe jaso pa pen hoy na nyu ai so pa jamo iguala puitash na uhe na amba tu kuzawa de na nyu ai so pa wite sus ni yuha na ke jaso pa jamo i na ente pa puiwa na uhe enga na nyu ya imeta u iwa iwa ai so pa kime pa jaso pa kahanda wa unsa tiu na ente pa jamo iguala puitash na uhe na amba tu kuzawa de